0: ካሃቲ ኮሪሮ
1: ቶቶኮ ኤፍኤም
2: አፋካታይ
3: Taruana i tāku.
4: Kwa whakatau te tikanga o tēnei whakatauki mō te tangata whaiwhai pihau. Mō te tangata ka uru i tōna ihu ki roto i ngā mahi o uera atu.
3: E taruana i tāku.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.